0: Murhandziwa, a ku ni Sels.
1: Mani?
0: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
1: Ah, Sels, ku va yisa lava.
0: N'wana wa hina yi jadini.
1: A nga titwi kwasi ku ve na nga. Eyi, ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze.
1: Ah, ya, nakona a hazela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo. Ku.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: Ei bas, a ku lava ku tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xine xi nga ni sima ngopfu.
1: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo, a hi fambi sweswi mutini wa udawu.
1: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata, a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketa xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li.
3: Radio Mozambique, emissor provincial ya Gaza, ele ka 5 horas na 32 minutos. Muito certo que na velela mexeu, né, né, ka opangalati já ina. Itlangela hinkwavo lava se va nga khendlemuka lava va humelaka handle na ku va va landza mintirho ya ku hambanahambana ka lisiku leli la namuntlha. Mixo unene, ntirho unene.

0: tindambi tienga tiliku twalana kati nsuna
1: jaya matlivi lawa matingaluta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.

0: matimu ya siku.
1: Siku chume mbiri ka ngweti ya mujashi hika lembela milo yutrinsu stent. Tikula Portugal lipanga kanyaka.

Maputo intsinza wa tiku dwa Mosambiki lana ukumeka kaka xifundza nkulu xa vitu bya kufana a vahanyi lava vakatsaka kufika ka umidlawu wa vahanyi na kukatsiwa kufika ka 355 wa makenekene ya ndau vahanyi lava hilava vaya vaneke hi tinhlonge ta ku hambana hambana a lirimi la ntsimantsima i xilungu a doropa la ka Maputo lili kumekaka na likatsa a pakati ka minambu ili imbiri vulavula hi nambu wa Inkomat ni nambu wa ka Maputo chiwaka Rio Maputo na kona ukumeka ndzeni ka leswi chiwaka Idladi Inyaka la ukumekaka eka nyaka na kona indawu leyi inga ni a vukulu kumba byinene lana ku chiwaka swa ku aka nyaka indawu leyi inga xigodgo xikulu xiyimo swa tiko ku fika lembe la 1975 lembe leli tiku dwa Mosambiki likumeke nkululeko wa tiko a doropa eleli linga achiwa swa ku I Lorenzo Marques inga lweyi nga ve muxololi wa ku sungula wa tiko lweyi a bebuleke a doropa leli ku fika ankari lowu Lorenzo Marques hi lweyi ke a nga yendzeliwa hi ntamu swinene hi tingalava ta vaputukesi leti lembe rin'wana na rin'wana ti nga ha yendzela ku ve ni ti ta teka a swibochwa a tikweni bya Mosambiki na kona ti teka a swibejwani leswi nga tekiwa eka tiko leli a vayendzi lava va nga yendzela a doropa la Lorenzo Marques hi lava na va ta hi tikweni bya vaputukesi na kona ku katsiwa a tiko la vanghiza nambi lava va nga ta hi tiko la Holanda hi lembe la 1721 lava va nga ta hi tiko la Holanda hi lava va endleke ni ku ve va wumba a ndhawu leyi chiwake Katembe kambe a va hlwelanga hikusa vaputukezi hi lava va va hlongoleke hi lembe la 1977 Guilherme Bolt loyi a nga chiwa tenente coronel wa ta vulwi bya nyimpi i chiwaka kompanyiya Austriaka Asiatica de Trieste hi lweyi a nga kumeka na kona hanya tikweni la Lisboa laha ke a kumekeke na ha yendza nghena atikweni bya Lorenzo Marques lanu hi lana ke a yendleke ni ku vumba a ntlawa wa masonchwa lowu nga kumeka eka ndhawu liyana hi lembe la 1781 na swisukela Goa ku ta a nawu lowu nga gweva leswaku Joaquim Vicente Godinho Mira a ku fanela ku ve a wisa mfumo wa vanghiza wu nga kumeka eka ndhawu liyana.

Ilembe la 1861 mungisa mumwanyani lweyi anga ali mulwe nkulu wa nyimpi lweyi anga kumeka eka ndau ya Lawrence Marx lanake a vitaneke a mufumi lweyi anga achiwa Lawrence Marx ka ndau leyi kuveni a kumeka ni kuve anyika avuhosi ndau leyi nga achiwa Isla de Inyaka leyi kumekaka eka Nyaka ni leyi nga achiwa swaku I Isla dos Elefantes la swi nga endleka hi lembe leli la 1861 ka Nyaka hi lanake kuveke ku nyimisiwa a mujeke lowu nga achiwa mujeke wa vanghiza hi siku la 12 ka n'hweti ya Mudyaxihi ka lembe la 1860 a murhangeli Lawrence Marx hi lweke a fikeke eka Nyaka na ni ku fika ka 4 wa makume wa masonchwa lawa ma nga ya vanili hi swigava swinharhu swi chiwaka 3 peces ya kampanya laha a wiseke a mujeke wa vanghiza a va a tlakusa mujeke wa tiko lava Putukezi hi ndlela leyi loko Lawrence Marx a tlakusile mujeke wa tiko lava Putukezi a ka Nyaka hi lana ke ku chiweke ni ku ve ku vumbiwa a ndhawu liyana yi chiwaka Isla de Inyaka ku fika nomo lowu ku fika leswi Lawrence Marx hi lweke a tlakuseke a ndhawu liyana yi kumeka ka ndzeni ka doropa ra ka Maputsu a ku veni lichiwa Isla la ka Nyaka lana hi siku la 12 ka n'hweti ya Mudyaxihi li tlakusiweke swa nga a Isla de Inyaka.

0: Kama timu siku ya nyamutla, hitunzu kili aku pangi waka ila dinyaka kumshana akanyaka. Lisui isu yende keke isiku la chumembirika mwiti ya mujashi yika lembe la milu utenju istente isdoish. Matimo mapaliwili ya Albert Mazang, makalisiwa hii juan kizungeni. Nikolao Mukavele hiluwa kumeka keka utoloka ni kumuwe kumbisa.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Mwingi setilika 5 hora je tlatekela 51 minuto jakunen aileka de kufikisela a matimu ya siku la namuntla. Namuntla nashona ili siku la vaongori ishimusha matiko hinkwawo ya misava. E famba magasela makulina ela vatela ka 16 horas jitava nkarwana ngala ko jornal da manhã.

Mwingisete ya kulosa lishile ayenika mahongo ya mishuhi emisor provincial ya Gaza. Urangelila ustaratu ka Gaza livilela ashpi musha 7 milionj watimetikali kuveni lilula misa ama tsameli ya ustaratu lumu ashifunzini shi onekeleke hikola ka tindambi ka shumali shishi ujana. Shaku onelela ustaratu ka Gaza shlava akupala ama kelila umanga vangiwa hiti mfula ta magin lambeva ka shpi musha kulu la makilometru ka tindau ta kuhamu.

anani mati a anzuma ayamangana ngudu kawona ukhalo ulea hambi nitindambi aditi ngawoneka Paulo Chauke asimete echamsela kambe titaku vata vachibulisana ni vahanyi kama khalo hambara hambana kuwa velondeta taubasisi ikuyomna inzila ya kunawa vepona ka malwadi yawa mtioma obras públicas ikuwa na ushamula kunguta uyake ma provincia ya Gaza utembisa titaku una aka dilembe dia 24 iku makumambi dini muni wa asisima sipya ka ma distritu o hambara hambane mbomba ngu mchano wado ona nidimu edo hinga mbomba kasi ngu ma distritu achongweni manjakazi chimbuzu gijana bileni ni mapai kuna tumala kambi kusetu asimwa nisisima asi singa onekela kutahoka ka aia mbe mungu mtengo wa 35 wa asona ikumagumararo ni mchano wa sona asisima mahungu yawa maziviselu ngumtangeli wa mte wa maobras publika jama provincia ya Gaza ndani kama kungu aku lava kusukwatisa taupakilo wa mati kona mwa provincia bengset mahungu inabonga ngoloko mitima mana ngutinzila tinene ta wengset inga misikari.

0: emissão de província da Rádio Moçambique, enfocada no 90.9 a 810, de Ticuna Maneca de Carro, 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: É uma coisa que não tem a ver.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu, a província ya Gaza.
3: Bem, se tiver rádio Moçambique, eu vou falar com a Hitako, ni Tenga ya Gaza. Kadita mulher da Yasmanica, co Hitika, wa Zbili, 12, Kamchima, wa Maio, Kadilambida, 2026. Misungu, Yamahongo, Atu, Ma womba titaku kumbiomba titaku hafu hii ni mazana mararu amichini obomba mati yerega mwati tembweni manikili yitalelu angu mati kukonha kakuwa inga manika yiti kona amua mati ni kamati ya manga teketo kama vikinyana manga binda. Mti wana la kuta mazumbelo amua sitratoni mti wa ane kasingua ulava kumale ya kupinda 700 milioni wa timetikali kuwa kasi kuviki swangu haka kunene kula miselo wa sitratu swa hambana hambana kona mwa provincia ya Gaza singona hekela nguko haka mati a nzuma hambini ndambi kuomba kambi tita kumfumu wa provincia ya Gaza kutumisana ni vanya mabindu wa kukata uchekechi kumisilwe mune wa sibomba asisi chake cha kubatu ama dropanika chejai ikuimwa yukatinzi lato aulela kukarateka kukuta kuchikumelela ngukonha kasi kasitereka sisi ivangu wako ngu wa nyamneva mimova. Misungu ya mahungu atoka dita mbidi ya danyansi mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruku nsakono makumbisa kamishini kumalaika mtumisani kuloti Mariam Ibrahimu. Inaramba kukata mtumisani kulutie Rogerio Madaede eta ni mahungu ya mbomba kukasi ngumi chiniyo ndinda mati amwa minamboni yerega amwa matembweni ingatalelu anguko haka mati aya manga ngena amwa matembweni.
4: Hafu hini mazana mararu a michini yorega nguyona ikumo moto bomba yi dumetu ngumati ati ndambi kadilimbili hekukadona na kona michini ya imaneka idio nhekile mabambe kamunambu wa Limpopo amua provincia ya Gaza. Hahanzi ka michini yorega nguyona mati ati ndambi mawe meo nitra na kona titubu tia tingatitimisa mati kukongo makasukua merega titembwe kama kaluha manambana a provincia ya mahungo awa chamsa tuwe ngumutange ili wachikani kushata udimi ni udoti mua Gaza awa awamba kututu kene kuluze kakami chini ile kuna waku tunetala msana mitumu ya taudimi amua provincia kadilimbidi ya hiku kadona irisila kau aomba kamututo kene michini ile ya iluze kili nguha katindambi tia tinga waneka chomba tuto kene ndambi ya kona iwe ipinda ya malembe msana hawa kasi michini ya inga maono nguma atatindambi idika makalo waku nga tuko matuto kene mga mimangoni mwa mati atindambi mangati sikali kuwa mehoka
5: agwa tinga uma grande pressão ya kwantidade era muito superior.
4: Ndambi iwe ya hombe ngutu nguko naho hambi michini yorega iye hengati itavisile hivya kama kaluami mangoni iwe ihokelwa kasi ngumati andambi ya limbidi ya nguko ndambi ya kona iwe ipinda mpimo. Makaia inga hii wisala skrato sa hombe mailanuni mitumo ya taa. Udimi.
5: Nós estamos a verificar a enchente de água.
4: Itolo kama atui a mtangilo chika nikushuta udimi udoti mua gaza rusile kau achibuata kasi mkulu ze kamichini orega nguyona kukakama teti ndambi titika shanisa provincia Gaza kamichini maya janeiru ni marso kadilimbidi ya kukadona kumbati tokene tindambi tiweti onetila nakona mitumo ya tauregi ya hombe hibatangu maragadiyo ashokwe ni bashu Limpopo mua chachai hawa kuvelela kakakumale yo pinda 4 milioni shotimetikale kasi kuwa titembuta uregi tashokwe ni chachai tikota kuwa mitumo ya kwanaya uregi i usetwa.
3: Radi msabiki ya mwagaza wa ingisaidi mninga tenga ya gaza itikambimu ya 15 yora zi sinkumi inudush. Hina uya kandima ya mahungu ya mwomba kwa kasi nguta uchekechi mfumu ngu kutumi sana ni vanyama bindu uvaba kuka nzila ya uchekechi. Kwa misili umune wasi bomba amadro panika chajai simbela lako Patrice Lumumba 2000 praka chajai kamkama awikuka wona mashapa se mangatereka vatu vazimbila ngumikondo tiyo domiri nyantumbu.
6: Mfumo ni vangana vawona na vawudi humisile mune wasi bomba sahombe. Siya sifanla ukuvasi teketla vatu ka mabairo hambana hambana dropada chai chai. Kuna tukwe tisa kupateka ka mimova iyo teketla vatu nko hakasi ka kwe miswa mtumu uwa nguvava ikuwa na valondeta kuwa na mua drapanika chachai vava manika kwa vachi sola maleji ya vama manika kwa vachi kosha yonaka mtu mwani ni mwani vachi omba tokene mapalafeni makwete male ya mshavo. In a way this bomba si manika kusichisimbila kasi ka makalo ofana ni 2000 praya kachachai kumweko ni Patrice Lumumba ikumuwa kuku ni vatu vavange vavanga tisinseka kuvave gaga ula mifuka ya hombe mbutu tatunene vachia mitumune hambini muwa sikolo wani kwa haka kupwate kakamimova ya mtleketlo mtangilu wa shamulako nguta mtleketlo nitikunga muwa provinsi ya Gaza Karlo Shufisu atlamasala toke na makungu nkuvenge tela kwa hoka chipimucha mchanu wasibomba ni siraru siyesi falau kuvaka sisi pakela vatu ka makalu hambana hambana dropanika chaichai kala kumtumuwa watamtaketlo utsumelo wiyangu hawa ka kunene ofiso ombila changete la kambi titokene kudoto kudoto vawiya veta chaketla vatu vavanga jiti emile mtumuwa unko haka kuvakasi vachisola malia vama nikako vachikosha yona vayifako idi doto
7: kami shwanya muntla ipukili asitwa sauna ili kalmu ni mmova le maete au tleketlelo lana adropin la ka chanchai tamai e petit boma sa skulu swinga fambela ma district engwa swiveka switirela lana adropin ka chanchai para swipfuna antleketlo wa xitsungula na andzeni ka doropa
8: i boma swinga ke switiraka ka marota wa hiya
7: a swibomba ingana swone hinkwaswo lana province i 8 wa swona manje hi se kwata ku pete hinkwaswo swa nghena maswo se ni swiboma leswinga ka rota la 2000 se swatira ene swiboma tambe karota lela pride shashai na kulika ka futsi ta tleveka karota la Patrice Lumumba
8: swapfunisa loko mvona akukala kama shapa swiboma leswi
7: swipfunisa ntamu swinene pride swiboma nkarhi wa wunwe xitleketla vanhu va vanyingi swinene swipfuna ntamu loko swo ngene swi hlangene hinkwaswo swa 8 swi ta resolve swi ta hi pfuneta mesmo a ka vatleketli leswi swi fanela ku va tshamisela i ku va veni kalma va veni paciência a mfumo le ka tshimantshima ya ku tira para ku u minimizara a makuxu lawa ya combustible ala na drupeni ka chenchai a mfumo ta va subsidiara u ta va kuni mali nwa ta va nyikaku para ku pfunetela a ku chela ama combustible kambe lomu ka ma district a mfumo se receberia proposta la sucessão la matrícula la estrogaza para ku ma revisão ya preço ya utleketli
6: matswa maloma mthangeli wa hlamulako nguta utleketli ntikunga muwa provinsi ya Gaza Karlo Shufisu acho momba ka singu mtumo londe twa kungu mfumo ni vangana ka makungu akutsukwetsa tele na koni kutleketla vathu muwa dropana ka chai chai hakumani ka kudinchi karato nko hakasi kakuva kudiemisilwe mtumo nguva tleketli vava vasolako malia ikoshwa ko ka mtumo ani mwani hava kombela kukuva yengetelwa nguko vachiona kavona male ya mshavu wa mapalafeni na wa idichiti mwingu tu 39.
3: Hicha masana vingi seti watu hina kongoma ania tikonika ajuhuni ania Durban Deben amua kumanika ko amanika ko atiko wana mtumisani kuloti Eduardo Figurão etan maungu ya mbomba kukasi nkutu ulaka mkuu festival di turismo iku mkuwela na nita uhunga di mkuu wakasi unga kangulwa ngu mtangeli wadona ditiku di leya da Johnny Ramaphosa
9: Murangele watiko la Afrika zanga mbulu sana Siri Ramaphosa na munta kangula nguva ya 2026 ya nhlengeletana ta uvakachi ya tikunkulu Afrika leyi nga karhi na yi endliwa dorobana le Durban. Nhlengeletana leyi yi patsa 20 ya matiko ya Afrika na mambirhi lana ku patsiwaka na Mozambique. Mozambique a ta eka nhlengeletana leyi ya haleno a Durban akuva ta kombisa ku hinkwata kana tona ta uvakachi ka malwandle kavakwati nambeka swiyenge swin'wana hi kambela ku sungula hi ta kumekana hi veni a vakombisi va ku huma eka masipala na le marakwene lana va ta va ta kombisa leti humelelaka ka muganga lowani a nganga leni nhlamuselo ya mamana Tania Cardoz da Silva a kombisaka a masipala na marakwene
10: a mapotensialidade ya munisipio ka hina a ka xiyenge xa turismo lani hi taka proporciona hi taka buyisa a lwandle hi kombeki sa a xiyenge a baia la hina la marakweni hi va hi buyisa a ntumbuluko wa marakweni ku fana ni gwazamutini marabenta a xiyenge xa majela i muito mais
9: lawa abe mabulo na mamana Tania Cardoz da Silva wa masipala le marakwene ehenhleni ka nhlengetana ya ta vuvhakachi leyi patsaka matiko ya Afrika lomu dorobeni la le Durban i ku hinkwaswo na kangoma Radio Mosambique mi ngeleke Eduardo Figurão.
3: Eu vou me ver que você tem que ter o chamado Congo da Citarata, uma província de Gaza, Ani. Eu vou me ler e eu vou pindar 700 milhões de atos medicais com o setelo, a Tamasimbelo, a Moa Citarata, o Nipsanaka, Mati Andambi, a Ia Inga Peca, Dona de Lamerico, a Dona Caiona, Male Ia Cas, Kuningana Kunawa, com Valetelo, Osama Pala, a Yamanga Keletelo, Mati, a Nzuma, Hambini, a Andambi, com bomba, o Cupinda, Mili, o Makilômetros, que a Citarata são Rambana. Kona ma provincia kuomba kambe tita ku simatsima sitaratu sa chisano shibutu ndonga ndindiza mashaila masanjena sitingala kukuwa nguchikulu beta si usetelwa vahanyi vania ndoleni posto administrativo ya chidengleni distritu ya Manjakazi kukulakadita mbuda nyamnova se vani chikwadra cha mapoisa chinga kwa kaukalu uleya. Chona chikwadra chilea kambi chisumateichi iwekalwa mova. Audingana kukuna wa utumiswa ngu wana mapoisa. Chikwadra ajia chivuna kasi china vuna vahanyi vania ndoleni. Habini makamakalu mamwani. Ahawa chikunga te kukangulwa ngu komandanti jiralu wa mapoisa juangi siu. Iku ene anga ningela kabahanyi vaukalu uleya kamkwepa unga kwa ndwa nguvahanyi vania chidengeleni vakomisile kutsaka hamini kubonga kukuhaka kuvekelwa mapoisa kawona mti uleya. Mitumu ya taudahi distritu ya mapai kwa na maprovincia ya Gazi kumbisa kushukwala ngukonha kakutama kukwela mtengu wa watu wa mana kukungumalu hati azezezi kawana ukalu uleya. Kusimilana kamiji maira ryo kataka dona dilembe liya kuka dona kubinda kasi mili iivinti wa watu ikudi kudi kuluda watu kupinda kuluda watu wa manu kumalu hati ya wa azezezi kuhambana kasi nidi izana kupinda izana da wana avava nga popolo kambimu yofana kadilembe dinga pinda kasi mtangeli wa mitumu ya taudahi ania mapai Paulo Chauki awomba titakuku kwela kamtengo wa watu wa manu kumalu hati azezezi chivangelo mati anzu mani atindambe atitinga woneka kaukalu uleya. Paulo Chauki angachiwomba ti itaku kasi kutalelana kavatu kuyalana nitisuna atiti tamaku ti maneka ngumtengu ungi kawana ukalu uleya. Hawa kawa mkama kutaku kuchibuliswa vatu kumbe vata kuchibulisana ni vatu vanyamne vamiti kuwa velondeta taubasisi hamini tumwa nitindima to tifikela ka malu ati atitsuna. Mti wa maobras publika jushamula kunguta kasita uyaki ama provincia ya Gaza une makungu aku aka 24 ikumakwambidi ni muni wasisima sipya ka mchano ma distritu ni dimwedo a provincia ya Gaza dilembe dia kombomba ma distritu a Jongweni Manjakazi Chimbutsu Gijana Bileni ni mapai kuomba kambi titakuwa na useta kambi sisima asisi ngaonekela kutahoka aya mbimu maungu ya wa machamusetu ingu mtangili wa mti wa maobras publika jamuwa a Gaza. Aha, kasi awamba kutita ku inzila yowisa mazumbelo manene ato pakili wa mati kwa na maprovincia ya Gaza. Vengset, huweta kuna wandima yatu ya mahungu kadita mbudeda nyasi nga mbomba kasi.

0: mwingisedi ku akani kutsanisa mwaya tiya hehuka kambe loko hidini kupatana hidini lirandu hambini mabulu nasikota kuwa hi akatsumela hitsanisa mwaya wathu nguwa watilaveka kuinkona kota chihena hikongomili kuwa hi aziva tiya wavasikati vatlhamuselaku kota ndzi lava yithumisa kuwa vekisa mahanyelo manene kurula hambini kuwa nilirandu hagarika mwaya hawa vanga omba tiya
1: hagarika mwaya jokhata kula uxonipha dati uxonipha mama uxonisa maxaka mwamna wawa nuxonisa maxapa a wena uxonipha mwamna wawena ni vanna vawena nku hambi mwanana uxompeka umuruma kuxava mangwana ana kusumbetela ngu xava se kula ku tizatoke a ku ni ku hambiteni pfala ku ni cicanini kula ku dzama ku hamba mnayo
2: Albert na Philippine Yankale agarika mwaya ku fanela ku loko mudi khala hatsili ni mudi khala hatsili ni mwana ni sikati mu gondisana ku kasi ku hinga mahati ya ku fanela ku hima hisichati mu dzumba ni vanana vanhu mu gondisana mu khala hatsi mu gondisana anhu va vambili kota ku na yaka inti u banga hagarika ntendela
3: Linda Sebastian Chambe kula ku hi xonipha va vana vathu isinga kuti aku hi kuva vasikati hi ku khene konguva khenepa hi ni 50 por 50 hi ni madireto yo fana janene wa mhana achiuya na nenjeta tone karadi ndhare le ka khadi u bika nombodi maheto kula ku khata hi xonipha vana vathu hi xayisa miti yathu hi gondisa vana na vathu hi chi vaona to vaphazama hi vadhana yekhalatsana vahatsi hi vakauka ngutiita tinene isinga ku ombaombela mondo kubhonga o hi patula vavhana hi teka vona hi vamahava vasikati athidi yatho vavhana ni wansikati ni nawu madiretu yangu ni fanele ku xoniphanene mwana wa mina o ni munenga wo khali wakwe hi thuma hi patana hi divambili pra inti wathuta una khala nkurula ni dite ku ni donadi na avansara diya masoni
4: a ni nga ni belinya Ernesto Maphose ni maneka Byronze dasidadi a chi hi faneleke ku machona garikanti ku hi hanya hi kurula mutini fanela ku ziva ku hi veli ni lihanyo linene ni hlangi hi va hi tiva ku gondisa gondisa vanana ku va xikolwana hi va hi va ninga a edukasan wa garikanti na vana na vakula na vazi va yona hi va tsutisa xikolwana
0: hi na yoti kambe kuva hi patiye ku li dawada inti wo hanyelaka ku hlamula timhaka ta mwaya ni mwana na hanyaka ka wu khinyavezi a hawa hi nga pfa mabyiya wami
5: bo a phakathi ka muti a muti lowu hanyaka hi kurhula i ndyangu lowu u nga ni lirhandzu i ndyangu lowu swi kotaku loko u ni tiholova la kaya va swi kotaku ku va tshamisa eka ndhawu ya proper yi nga le ka vanhu va ku tala va swi kota ku va khuluma timhaka ta vona maji va swi kota ku ve ni va ni nkama lowu va lunghisaku timhaka leti ti ka ti nga fambi khwatsi ndyangwini ndhawu loko swi maheka leswi ta va ndyangu lowu i nga ndyangu wa ku ni vanhu va wu navela i phakathi ka ndyangu lowu ku lavaka ku swi kota ku tani tiyile mamani tani tiyile papa yi va hanya hi lirhandzu ku fana ni vana va vona ni maxaka man'wanyana va kombisa lirhandzu leyi va nga lona la va nga nalo laha ndyangwini i loko ku ni timhaka kumbe yitsongwani kumbe i munhu wa kona wa ka papayi kumbe mamani a hoxile va swi kota ku lava a nkama lowu u faneleka ku va lunghisa timhaka ta vona i va ti lunghisa pala va ta kota ku hanya hi kurhula ndyangwini
6: i khensile marito gamesa
5: marito ya ku gamesa i ku tsatsiya ku leswaku ka mindyangu hinkwayo a tiholova ti kona maxi ku laka hi swi kota swa ku i nkama munhu loyi hi nga ni fanela ku hi lunghisa timhaka ta hina a loko i li timhaka leti hi tsandzaka i va mani lava fanela ku hi pfuna hi ku hi ni maxaka lama nga fanelaka ku hi pfuna handle ka maxaka ha swi kota ku loko maxaka se ma karhalile ku i kona mindyangu leyi nga ni timhaka leta ku a maxaka ma tshama hi ku va va pfuna maji ku fika lava ka va nga swi koti ku va pfuna hi nga swi kota ku va pfuna hi mapfuneli man'wanyana i nga ku va heleketa ka vanhu lava nga swi kotaka ku va va pfuna ku alo resolvera timhaka ta vona leswi va ta kota ku hanya hi kurhula ndyangwini

0: Gil de Graça.
1: Aí, em mim, eu vou falar com a Gosinhane. Muhena agonda kubika mandandi ni mbaba wokurunga.
2: Ditina ngana Argentina Rosalina. Se mandandi ya tuyawa. Kina ya hapatimbo ini huyana wetabaka hima halela, hiwilela, hitasela tinyingi nkwe. Hayale atinyingi mabi haile. Kudlai uta huwilela hau bandiselo, hitasela tinyingi. Se usu katingela chimati, ninyala ya kuona kole. Se uguta utela mandandi ni ukamanyana dibumu. Nga teni mati ngusinga talam. Mati si unyo simbo si hala nje maso paka desh 15 minutu si uguta unjo mariu si ni baba wena hale ukalati ujangu manza nje unga jingu jipu ununga lusi
3: nisee mbaba wano kikisa kuchani wa ukurunga kumbi wambuku
2: ee nani kulawa uli ukurunga uli uso ukurunga nje iti ndo hota wena na uguida uso ukurunga ila munga kadi si ubi ate mbaba kutamba ubi kangu kadi wadipanela
3: watu watu
2: puni si galangwana sahala na iso ukurunga mbaba watu nje hii uonda munga kadi hii kutai kala hasi la ukurunga mbaba ni mandandi
3: Kami mwani mandani manga hutu kwenjala hengu hutu nguhu hanyan kutolole otomu wa dropa
2: Hitolole otomu wa dropa ni uwa Se haja sotelele kuna kukene hivachu upi hicha nini utse tu haja sotelele

Dipsite administração nacional de estrada ani inti wa mfumo hangila koku akani kula msastrato ulala chipimo cha 700 milioni watimitikale kasukufala kuveni unalula msala strato so hambana hambana asia singa wanekela ngukona hawa kandambia dilembidia ngumalia mti wa ani ulawa kuveni kukota kutsangana kumbe kulula msala strato siya simane kakosi di onekete kumbe kudula kete maphala hambi nikusangala dala mati ya ndambi kamfuka wopinda mili wa makene kene ya strato siya simane kako sidi onekete kamutumua kukumwa kuveni kuvaletelwa maphala hambi nikulema lema mwenye makalo ya umane kako madidole kete mahunga wa mazisule ngumutangiri wa chigawa cha ukunga hati halea ka mti wa ani awanga wa mbatito kene kumwa mwangu strato cha shisanu shibutu ndonga nindiza mashaila masanjena asia simane kako edisa tsimantzima kuvesi lula mishwa ngudi kambi do kata Nelson Orasio awa mbatito kene kutulwa kuwa kuoneka ko ka muhambi kasukufala kuveni kutsanganiswa madistritu ya shigubu kumweko ni gijana nkona hawa kambe kungave kasi nkona hawa kambe kungave kuchuoneka ni di bulaho denwa ko gele gele kamfuka wachimo cha se wama metrush ya mapadipala mfumu wa provinsi ya Gaza kutumisana ni mitsangano ya wangana ingadi kuveka chifimo cha 4 wa sibomba kasukufala kuveni sina kekeke watu mwe dropa ni ka chaichai zani ya kuveni kutsukotisa chikalatu cha kupateka kama parafini ni kuemishwa ka mitumo ya nkekeke nguvanya mabindu mimova ya kwenye hiyo wino chituma kastratu se katila ko dujmili kuya praya Patrice Lumumba hawa kukuni nkongo metu wakula mwela la watu kuhambui ni wagundi hawa waheta ko mifuka waheta ko mikama yolapa hamini kusimbila mifuka yolapa bashikonda sikolwandi kumbe mitumoni mtangiri wali dawe data tikunga hamini mimova amua Gaza Carlos ofiso cha msato kene makungo nguengetela simwani sa mchanuni siraru ntengu wa sibomba siya singa kota kukweni situma kastrato so hambana hambana kumbe kama bairo yo hambana hambana mwa dhropa nika chaichai Carlos ofiso kumbile mwini mwani dawe to kene watumi kumbe vanyama bindu hawa amane kako chituma kupakela watumwa dhropa nika chaichai nguwana wawa vanove vashikateta mitumo yawe ka diviki kamisho ya nyasi. Vahanyo posho administrativu ya shidengele ni kaluwa ndole ni ya manchakazi. Nguwana wakatla kamvulo wa diviki diya li tsimbe lako. Vamane kako adinishi kalo wo tumomo puisa. Ukalo uwa unga akwa ania ndole nunu uvune chipimo. Hawa kambe vanga veka ni mimova. Kasukufala kuwe ni kulwa ni ujambani ka ukalole. Ukalowa nguona uwa ungawe uchiningelwa ngukomandante jarama mapuisa Juanki Sive ka akambimo yakona angawe achikombela kama puisa kuveni veheta ujambani. Mwingisaiti hititi lukomisa mahungudimu na chichupi nzala mwani mahungumbimo ya mtolo vetu.

Awam nongo noko disudama na no bendula ka Radio Mozambique emissor provincial gas. Nyazi no ajwa wata ngulisi malampond kumbe vacina. Ngana amena walizalisi mala vacina. Inchani vacina. Yithumela chanini. Kami je ubata ngu vacina woduka ngukupimisa kuthola. Ungana amena, ungaduki cha ubata ngu vacina hombe ngukuthola ngukhe se udukilo thava kuthola. Hinga uti ma vacina ya ma ngukuthola kune ma mana kwa travesha ma gota. Kambi sete kambi mu hinako ngoma ni ya madendera. Hiya pa mabule anga wana ungana watu shonili. Yukolani kama dendera.

mengise dunga deval to am nongo noko disuda manana ubendulwa ku radio Mozambique emisor provincial ya gas nyazi babata ngulisima la mpondo ikuvasina ngamina yochi bulisana ngutu tatinente ngani ningansala aitsimbleni hiyagi amsana ko higa hina weta bulisana mayelana ni msungu makanyasi mwengi said awano hibikela nyasi iti tia miranda kumbana ya maladi pratibachani nyasi yeee nagiamdi wotsambo

mombile to nyasi na gam di WhatsApp hi manchi ngecha mbava nga hi mahela ta miranda i chiti tsamba ngo tatene chiti ntinyumi ni de khokho so pimela hi chize ikhura tikombisa ku mnongono ku wathu we ho ka magwito mayi se vala mnongono ku wathu ni khumbuti to ku ni vatshanganisi va malembe a hi sakanela vatshanganisi va malembe.

ngisari wa mahele ya wahegemeta mnongonoko wa tinga toko bata nguli sima la mavasini mnongonoko nga bendulo tumela kombisa ngu nazi Jeremias mano Elton ungolongolo wa michini ni uwanelela tia Miranda Mabuni.

di swi te mahungu ngulilimi ra xichupi ma ta ka di swi da mina Gilbert Buke a Diffusation Nationale di Strada ku pfuni ya mfumo hanyelaka ku aka ni ku lulamisela switarato hi lava xipimo xa 700 million xi hetimitikale kasi ku fela ku ve ni ku lulamisiwa switarato a si ya swi hlanganisaka madistrict insana ka ndhambi ye lilimbi liya li tshimbilaka ngumaliya muti wo aka ni ku lulamisela switarato u navela ku ve ni ku kota ku tshukwatisa matshimbelelo switaratoni nikona ka ku vheletela maphala ya ma nga vangwa hi mati ya ndhambi ka xipimo xa 1500 wa makenekene ya xitarato a xiya ximanekako xidi a ya mamanekako madi wonekete ma lavaka ku tshukwatiselwa ka madistrict ku hambanahambana ka ona mahungu yawa ma chamusatwe ngu muthangeli wa xigava xa wukungahati ka mti wa ani hambi wa gaza a wa nga omboma ngo tungu switarato swo fana ni xisanu xibutu ndonga ndindiza maxayila masanjena hawa matsimbelelo ma ku nga di mekaratisa ku kombela ku kuveni swi lulamiswa ngu xikuluveta Nelson Horacio a wombile kambe titokhene u tulwa ka makhalo o jika ku fana ni muhambi kuve ku kota ku tshangana madistrict ya ximbutsu kumweko ni gijana ka wukhalo wa diblaho da gelegede nga maneka di xindindwangu mati ka mpfhuka wa se wa mametro ya lijikwa mfumo kumweko ni mitshangano ya vanghana wu nga di ku veka munhu wa sibomba sa hombe hambi wa doropani ka xichayichayi kota ku navela ku pumba xikarato xiya xi wonekako xi nga vangwa ngu ku emiswa ka mthumo wa ku kekeka vatho nguvanyana ya va sibominyana mimovha yiya yi maneka hi xithuma kumbe sibomba siya swi maneka si xithuma ka xitarato siya swi khatelaka dojmili praya hambi ni Patrice Lumumba nkongometo i li ku lava ku lamulela vahanya li doroba liya vathumi vagondi a vava va sisaka ku ve ni ri tshimbela makenekene va xiya mithumoni kumbe sikolwani nikonaka ku pwateka ka mimovha yo pakela vathu mthangeli wa didavida ta mimovha kumbe koni tiqunga ambi wa gasa Carlo Xofiso a chamisa titokhene makungo ngu engetela mchani wa sibomba ni siraru kota ku ve ni si thuma ka tindzila kumbe switarato ku hambanahambana ka tona msana kota ku ve ni madzumbelo i liyewa ma tshukwalako Carlo Xofiso a ri wombile ngu dimali dawa titokhene vanyana va sibominyana siya si pakelaka vathuma le doropani ka xayixayi ka mixo ya nyasi van'wani va khatetile ku thuma kambe va xithuma va xithava vahanyi va ndoleni a ni ya poxo administrativu ya xidingileni district ya manxakazi kona mi wa gaza ku khatela ka muvhulo wa nyanova va ni muti wa maphoyisa ku akwa kasi muti wa maphoyisa wa ni ya ndoleni wona wa u vhunaka ka muti wa maphoyisa awa ya ni ya ndoleni ku ningetwe kambe movha awa wu nove u no towe u xipakela maphoyisa u khaloleya kumbeko ni movha wa kona si ningetwe ngu komandante jenerali wa maphoyisa nyamunova Joaquim Sive kambe moya a nga kombela ka maphoyisa ku ve ni hi li vava va kuni ku tihita mi waka ku lwa ni wu jambani nkhwepa u nga kombiswa ngu vahanyi va ndoleni ka litswida Ruben Mungwambi xitshungu xa ndoleni ngu xiyaxiya xi nga ve xi xibonga xi hiwa xile xi ni ku omba tokhene xi ni ku themba tokhene va na vhikela u gevenga ka posto administrativu xile hambi ni district yo se manxakazi mwengiseti ti kombisa mahungu limi la xichupi ndzi lan'wini mahungu mbimo ye mutoloveto.

0: kambe kafito sikola ka kwena
1: ai ako kafito I vito lele ninga choliwa hi mabizweni wa mina mara ba sokela kwena kuma ba switicha bona la
0: kama fast
1: la kama pass
0: kama pass swi vuya kwena
1: swi vuya ku Bilton ya Bilton Smosh Alberto Nason hi leswi vuya ku swa kama pass se mina ni tsakela vito liyani ku ni ku litsala ka yona live vukile
0: la kafito
1: ya kafito kafito kafsoni
0: na yo mikwembe ya wena iva itsaka
1: eh itsaka ha yona
0: ndzilweni va tiva lo liya
1: va tiva liya mabizweni wa mina nga ntshula yona a feeli na tiva li liya
0: na yena ra kafito
1: eh na yena ra kafito
0: leswa ku va lo kulumu ka ku imbelela lo eh kafito kafito
1: ya ni sure ku yini ku mbelo kuno chekala tse va ulawula hi kafito ata ku fana na tiakinzi ta veni hlakano kwa le ka hena ka phakuli le ka magudeza si leswi va tiva ku ku kafito wa ya le ka magudeza va ta famba vanhu hi tali va vone kwini ku vanhu va ndzi rhandza
0: hiswona
1: kambe ku sungula ku yimbelela ta wula ku yini sungula yimbelela songi leyi ni nga hi na yona ka mbilu ya mina ni wu pfumala yini a swilo swa kona
0: a
1: ku pfuneteliwa
0: se u ta sungula ku nghena xitudio ya 2007
1: ni tikuma xa ni ta sungula ku nghena xitudio 2007
0: ku va u ta tapa unanga u sungule kule murombeni kule mukacayincayo kumbe ku eka kona
1: sangulile amurombeni a unanga ka mina
0: mayelano ni ku va ke u landza ntsimana leyi yelanaku ni vunanga u titwi njhani ku va u nghenile ni ku hlangana ni van'wanyana lava landzaku ntsimana leyi
1: ya ni dito na swi ndzi nandzikela a ku yimbelela endeni loko ni nghena kwihi ka vanghana va wu lava ku famba kwihi a phambeni se loko sweswiya ni nge tsiki ku yini ku a ku yimbelela
0: swi ku nyika ntamu
1: swi ni nyika ntamu ya
0: nakona leswi vito la wena i nga rela magandzelo
1: ya
0: a mikwembu yo tsaka
1: ya tsaka mikwembu hi xona endeni a xa ku tala vhela ni vanghana a ku vhela nta huma a xayixayi suki ya ku heka vanghana a ku zonta huma a xayixayi nyamuka
0: leswaku va nyamutlha u tilomu ku va u ta divana ni vanghana
1: ni ta divana ni vanghana a ku fana na Lucky One i munhu wa ku vhela wa nga tivani kusukela ka khale ni khale wu tivana hi yini hi tifoni
0: na swi endlise kwini
1: a ku se tivana hi tifoni ni yimbelelile ni swi vona ku laha ngiya baranda yakisa ni phakama nyima ni yendla yini ni yendla amavhidiyo ya ku yini ya ngoma yin'wana na yin'wana ya munhu loko ni yendlile mavhidiyo ya ngoma yin'wana ya munhu a vanhu hi ku tala ka vona va mayini va rhandza yini a ntirho wa mina
0: xikwembu vunanga leli li vula yini
1: a wu nanga xikwembu na kholwa kwini ku a xi hloliwi hi chumu chivuka nyamukha ni cinisa vanhu ku fana ni ngoma leyi ku xikwembu
0: leswaku va u ndunduzela vumbhoni leri nga kona wu tila ku va radzi mutshambiki na mana u chenjiwa ku chizimu chizimu u chenjo taku ni Mr. Kafit wa a hi endlela ku kala ku ni wa murombeni provinsia ya Nyembani Nyanza mara ka kuma wa dorobani ka chaichai provinsia ya Gas ka umunu kuna ku kumisakana ya wapya ni ntumbu nokulu.

0: utshentsho olubakho ukhafithi wanyansataku na chibulani nato kafito kafson
1: kafson kafito kafson ya aku kafito kafson ninukichicha era kafito mara nsangulele ku yimbelela ne ku big kafson mara loko ntshuka ka ma internet va gitsandzeka ku gitsala vito ku kafson ne ku nyimani gichicha ne ku kafito kafson bara hambi loko vuya va mayini va la utsala kafson ku ta akisa ku huma ku kafito
0: leswaku ma musika wena ma le ka internet le mukeli wa njhani una nga la wena loko u cukisisa a nga va lana u huma ku kona u vule kambe leswaku va va ku tsakela kambe loko u famba lumiyana tindhawu tin'wanyana ku fana ni nyamuntlha ke u nga lomu ka cenca
1: ya a tolo ni chikele ya kwalomu ka cayicayi hi chikele laha u banga i mani va le u banga kwalanyana laha loko u hundza akrosamento loko ni chikele vanhu vo no chikela va ni talela ni kuma ni swi vona ku himpelapela lomu tikweni na tiviwa and then a ku cheka ni talela ka vona lana a ni dlokanga letiyani ni tirhaka hi tona loko se ni nga ni dlokeli ti ni tivaka va ni tivaka hi tona
0: a u ni tipahla ta ku va u ta nghena u chachula hi tona
1: ni tipahla liteta ku yini ku leti ni endlaka hi tona mavhidiyo a ku zwa ni ve ni vanghana wa swona ku fana na vamani kona jokotiya wa kwalana ka gaza ka nyampungwana
0: joko
1: eyi madala ya joko mina se mina ni muchule vito mina ni ku yini hi madala joko hi yini wa hombe ka mina mara mina ni ku yini va ku hi DJ joko mina ni chekela ni ku yini ni ku madala joko mina na yena hi kuliseni ku ni ngoma yin'wana leyi ya ku leswaku gwira kamereni va ta yizwa
0: mu endle xikan'we ngoma leyi
1: hi nge xikan'we a ku endla xikan'we ka hombe loko yena ngoma liyani a yi yimbelelile mina ni yi teka ni yi dumisa kwihi avanhwini yena na a nga swi alakanyanga ku a nga tshikeli a dumile matumelo hi yona ngoma leyi na yi ya khale mara mina ni kota ku yini ku ni chikela ni endla vhidiyo vhidiyo leyi a nga khela kambe gitivekisiwa yini mina ni tiviwa lomu tikweni hi lona
0: kamereni magwirelo hi wani
1: wa xi vona a xifuva loko xi tele phela wona a timhaka loko u ti vona lahayani ta ku dlala hambilweni si vavasati va ni timhaka leti ta ku yini ku loko nghena kamereni va kwira
0: nkarhi lowuya wa usiku
1: nkarhi lowu wa usiku
0: loya
1: swaku xa le majava se va kwira se DJ Joko a yimbelelele a leswaku gwira kamereni leswi va nga yenge va ku tekela nuna yi ta chikela le ka mina yi tshamele vhela malembe ya ku hlaya ngoma liya yi nga tiviwi mara hi xikwembu laha xi yisaka ha kona ya kumeka mina no nga tivani na yena na yena a nga ni tivi a vona vhidiyo a vona tivo loko a li buka kwini lomu ka ma-TikTok ma Facebook hayi a yi vona ku vhela ya tekiwa loko a xiwaka ka switatasi swa yena WhatsApp hi yona waya yi nga kona a kuma ni lavetela hey WhatsApp a ku e-e lana ku lava ku hi bula xan'we nchumu endeni mina ngoma liyani hambiloko ni ya kwihi loko ni ya ka xipetakulo i ngoma va makwini va ni tivaka ha yona loko ni chikela va ni vitana hi yona va ku kamerini
0: hi nge si wena u nga endlela
1: xana yena u a ni byela leswaku e-e a ngoma liyani i ya hina hi yona yi nga dumisa yena yi tlhe yi dumisa na mina a va pfumeli xitshungulo ku ni hi xitadiyamu ni huma ni nga yi banga ngoma liya a xi pfumeleki hi yini hi yona ni nga duma hi yona a ngoma liya
0: kambe loko mi teka yena joko mi famba kule hi nga va murhumbeni ku va we a fika ku phela a n'wi nwa ngoma hi loyi
1: a vanhu hi ku tala va nga ta yi pfumela va ngo u pfumela hi yini ku se ni bili yini a ngoma na yena proke i leswi yi nga gume rejistari wa xona va gume va rejistara va lava va ku chela ka internet ku yiva ka vona va tlela ku kafito kafson hi ku teka ka hi ku vona ka yini ka vhidiyo liliyani loko va cuvuka va vona ku kafito kafson loko va baleni ya ngoma liya yi kumeka yi dumile hi vito gamani gamini
0: yi vitana wena
1: yi vitana mina mashona shikele cha ngoma le
0: wotira kwa rati msambiki na mono wa uchenjo uku kamera ino ndoma ko DJ Joko kabisi watakura chitumsana ni Capson wa itakuna ichi bulsana kwa koni na yunya sawa kafitu

0: kamereni
1: DJ Shoko iko mtumtsan kulonde wa kafitu ata kuna chi and the thing yans mailan kuba hita bula ka title na kuntindi batu ata kuna chitlundisa ambe ngutsimbele wa change wa na wa kempela wa hininga umbono ati wa takwana wa chumesa ndona kuni wa murombeni kuni wa provincia ya nyambani ambe ngumakhalo kwa bana bana ka ona ambe kutumtsana kenva embelele ungako bagaza bata kuna chitumtsana na uka ndima wa yelna kuni u change kapsoni kumbe kafit loko ivuyela na ka vunanga una ma video unga maenda eka ma musika wena una ma musika la manga kunga nawo
2: ya ma musika ninga nawo na ndawola ku 79
1: manyinge
2: ma musika ninga ma nawo na
1: kambe maila noni ma video
2: ya ma video ninawona mara amatalanga ya ashumisha hombe niwani lesha ku yino ku kwatont ba kumina isenge itsena vanhu vanitiva fela hi jona vayendla video munhu weni vitana ani yendlela yini vanitiva ku ha heleswa ku yini a video la yena leta huma li balekile ngofu timhaka ta kumina
1: leswa u china
2: kona ya
1: kambe ama muska ya wena wa imbelela kambe handle ka leswi ku na ntirho un'wana u landza wa ta vujini ka leswi swimbirhi leswi nga rhanga hi xi
2: xa ku sangula ku yimbelela hi ku ni sweswi na ha fambisa ku yimbelela leswiya no famba ni hlangana na swona hi yini ku ka ku lava mali i mali
1: a ku yimbelela ka wena ku sungula hikwalaho ka nloro swi endlisikwini
2: ya a ku yimbelela ndhawu la ku inoro hikusa loko ni tshamile vhela hambiloko ni vuye exikolweni wa xi kota ku yimbelela ngoma ya ku a ni si yi twa na yi yimbelelwa hi munhu na ni teka foni na ka
1: hani wa ri makhandani ngopfu
2: na ni teka ma-app ya le ka foni na ni yimbelela hi wona laha zona laha va ni tiva leswaku kwalaya laha kwalahanyana laha mitini nyana va ni tiva va ku a kona ximanimani xikona ximanimani kuma xi nika ni ya kwini ni ya xitudio xi
1: mayelani ku va u landza ndzimana leyi ya vunanga swi va swi ku vekela kambe ku va ke u yimbelela ni vanghani hikusa se a wu ta na wu fundela kona loko u lava ku bindzula vunanga wo tsala
2: ya wu kona ni tsalaka
1: u tsala ha wexe
2: ni tsala ha noxa a ngoma ni ti tsalela hi noxe yi kona swi ni vavaka laha mbilwini swaku swi nga chekela leswaku ni tsala ku swi kona swi swaku swi nga chekela leswaku ni tsala ku fana ni ngoma yin'wana yi ti yingisela liya ku u wulawula ngopfu mina ni miyela mara se ku ni to karhala u ta ni sola endeni loko no fa va taku hi wena leswiyani yini hi swiwo ni vava ngopfu laha mbilwini ya mina
1: a vunanga leli ngo munga ni huni hi swona
2: liyani nge munga ni voni i ku fa ka papaya
1: munga
2: ni voni ku famba ndleleni ni nga losi vanhu mu ku na kura ni gwiri xivavo ni nga na xona
1: ambilwini hi swona hi nga li kuma amukela
2: ya ingalo
1: wodela kwa radio msabiki na manu uchange wa huko mungani woni ingatita kuba mpela mpela ni no rent mukela no tutuma tutuma koko ti huti wa tita kona dzi chini panda mbiloni ku change lo bako kafitu kapsen wa anga hendela nyasi

0: kafitu kafton wa nga hendra kadu skodo ya danya sukala kuni wa murumben kutawa radim sabike msu provincial ya gaza kutapolisha tu atilina kuni njima ya ujenche kwa mnugro kuku minisakani ya wapia ni ndubruku ya masuni kempela na chukupangalata kusinga kali na we point final kwa wa mnugro kafitu loko chubuka lana uvula vula kasi ikutirisana ni bacha ikuloni akusekatilu wako na ke kui njala hii
1: ya akuseketeliwa hii ni vachai
0: hii vachai wa ngati maalivo kare ambe bangunyi watu kompone kuseketeliwa ingava kambe ishi tsungu kwen kwashu lishingisa ku avunangala wani
1: ya ashilo shau chai itashuulisa liru wako wanavashu tsagelaka wako wanavashu nyanyaka kufana nilishu ningi ni sashita fera ya kinzi wawe tiali tabikona kweka magudeza lishiani luyani imunu waku wantiva mara yanangala nzi kutiva kamina museketili ndawula kumuseketili wamina mupfuni wamina ninawo vapfuni vapfuni navona mara hai lavaya hiyalo inu yalo inataya nako komala komala uyakwi uyaphambili atifetu ayinwani ona vachayi vaka hina msambiki hini leswa ku tovana wa ku tovana ku tovana henga talisa xona
0: swa swa ku mutlala tlalana
1: ya ishilishaya ni shitele ngofu la ka yena ona ntaku agaza ichokwana mara le ka hina nyembani le no makoko mina ndakula ku vanhu vanga ndumisa iva gaza mara vai nyambani ahai bakutala bakona vanga ndumise yini ndavula leswi yini ku muchayi kuloni abantu parabe abantu vale nka gaza vakota kweni ku vani vitana ta masho vani khomisa nyana shimala mara avale ka hina nyambani shakarata shakarata loko uzwa dumile nyana ku tsongwana ali se mina no wa hombe amelior
0: ngulo
1: eh mkulu ose wona ufanyana wena kula kulo kuya hi xona leswiyani kula ku hitirisana kota ku ina ku kulisa tikulani
0: itava kuva ni ku hlukisa ka tshanda ku nanga
1: kufana ni yini ni leno ka gaza va kutala va linda eka gaza yini ku madala joko ani konta ni yini ni walumukaya ka gaza kufana na mani na lucky one lucky one na yena ani kota kuyini ku ni wa kwini wa lomukaya
0: leswi humelaku na DJ Sasha a humaku zavale ku kwatirhelaku ka gaza va konta ku wa lomu ka gaza
1: ani kuziwa ni kaxe
0: DJ Sasha DS
1: DS ya DS Ashit
0: a humelela a
1: humalezavala
0: kambe ku kwatirhisela ngopfuna xidengele a kontiwa ku imugaza
1: mara enyembani ani voni susesi ya sashitu asosiasi kwe igaza kwe lo munhu loya wa nyambana ishi swa kufana na mani na mini asosiasi nyambana ni uyivoni ni vona kwe ala ka gaza
0: kambe va kona lomu ka gaza va endla ku a mhaka ku va cinisa ngopfu seni ya nyambana
1: va kona vhela parabe a ni tivi ku swiyini kahle kahle ani lexiyani swi fana ni yini ndawula ku ingwenye tlha yi jikela n'wana wa yona loko yi twa ndlala yi tlha yi jikela n'wana wa yona hi ku a vachayi va laka gaza wa kota ku mi vitana ya leyi
0: marawe
1: a thuma liniya and then a yi vitaniwa hi yini hi vanhu va leyi mara wena ku o loko a lava ku vitana a ta ku vitana loyi wa le ka gaza a ta munyika dash mina ku a lava ndzi nyika sinko
0: hi xifananisi
1: xifananisi and then a yi xifananisi xa endleka
0: kambe loko hi bulani vachayi valomu na vona va khale hi swo sweswin'we
1: bakhalesha lesha ai ke hina ni vachayi va kona va ka hina ni rikulu va tirhisa ngopfu vurikulu i wona va nga tirhisi ngopfu vurikulu va kota ku yini ku la hi la kota hi ta endla xilo xa ku loko hi nga ni yi zwanile nga yi endla xilo xa hombe va navela vanhu lava va gina va hi vitana mara vurikulu
0: kambe swini swi nga endliwa ku lana ku va ku ta va ku tsekiwa mhaka leyi
1: ya leswiyani ngi xitexa ku hi nga xi endlisa ku yini iku vela talenta ku yimbelela ya karata vanwani va khendla va lavela ku yini ku
0: mabulo ingenungisa
1: ai oxa leswi nga xivula lani ku yini ku va tshiki yini or kulu bakulisi tiko la
0: kubeni ku tshamiwa hansi
1: ku tshamiwa hansi
0: kulongisiwa
1: kulongisiwa
0: kuno kuhlukisa ntumbuno ka
1: tsona ta kota ku yini ku kulisa yini atiko la hina ta kota ku kula hiku ungiyo ya kulisiwa hi wa ku kulisa si munhu wa li hangi mara ku sangula kula kuko loko va ku dhunga oku bhemene ni mamani mina mara wona lo vuku dhunga ku vani be vani dlaya hiku ani na mamani i swo fana ni swi ya ka hina hiku ani na yena na mama loko va ku tana ka gazi no ta hi yini leyi nyambana na yini ani na mamani
0: kambe ke swi va kuva u nga siya marito gambu loyi a ku lava ku a nga wu kumisa ku yini ni ku i swi ni nga swi yimelaka ka masiku lama taka
1: ya ni munhu loyi a ni lavaka hambi namba mina a nga yi kuma hambi Facebook ya mina u tsalaku Kafito Kapsoni wa ni kuma
0: kambe a nhlayo yeleni
1: ya a nga yi kuma laha potini ku otiset akina a ku set a ku nov aku set aku siji
0: unga ipinda
1: 87 77 99 77 siji
0: kuva kuluma na wena avunangala wena anga likomisa kuyo
1: avunangala mina anga tsala ka yini ka internet aku Kafito Kapsoni anga likuma na lona
0: kuna swin'wana u navela ku vula eka nga vutisanga
1: hayi ni nga ku yini ku munhu loko a ni lava nga kumeka kwalaho ka yini ku a ni vutisa se yena mara mina hi ku rhandza ka mina no bonga parapen akuve ku ni amukelekile aka gaza
0: vunanga lele ta pfala kulona lana lele isatu wa mina u yembelana ye DJ Joko mbula u tlamisela yini
1: ya lana liyini isatu wa mina tsika yini a ku yingisela swa vanhu hi vona va hi wone hetela ku yini
0: a li randzi
1: la hina ende loko va li vonile vasuka va famba va ha vuyi loko ta sangula kulwa lana hava hiko
0: u ta kuma mun'wanyana loko ako va mina ni to famba na u nge se na fika yese ya tile la iswa wondile kova radio Mozambique manene u chanjiwa uko musikati wako lubako Mr. Kafito Kapsoni wa kudawada DJ Joko ingamba ni ganse loko va didibani va

18:23, Radio Msambiki, Misuri Provincia ya Gaza. Hii Kongomani uchaya chaya unangawa iti kwenda Msambiki, Tiger Masuku. Mwangati ilongolo kwenye natu. Hii Ramoma nimembelela Dertu. O Luish. Imwe yo kawembelele kasi Tiger kumukwenye Dertu. Vembelele wa wangawewa chi mane kakamulongolo kuunangala kaya 2025. 2026 jisumele huye ni umwe ni mulongolo kumungisati uloko siti Barisa Mchai.

18 minutos sotopelele mo ikseto kuranzeka wa Radio Mosambiki oyoyo kaxengexa wa xixa nyamuntlha xa siku dozi ka mayo ka 2026 a swi feni ka vaongori hinkwavo nyamuntlha ku lungheriwa ka siku bya vaongori nga enfermeiro hi loko hi ta ku dzanovhi ora xi ta va ni ntlawa lowu Mariam Ibrahim xikan'we na Mario Martins ku ve va nyika mahungu kola Radio Mosambiki ndzhaku hi ta va ni swichacha hi switiviso ku hambanahambana 19:30 Journal da Noite Interessante Internacional Panorama Politico hi nkarhi wa 20 horas Letila na kani mahungu hi nkarhi wa 21 horas Interessante Internacional 21 horas na 5 minutos ta va ni vunanga na ku kuma nkarhi wa 21 horas na 10 nga ta kuma minkaringani 22 horas mahungu hi emiso provincial ya Gaza matimu ya siku bya nyamuntlha hi nkarhi wa 22:30 23 horas nkatsakanyo mahungu 23:30 ultimo jornal meia-noite na 10 minutos i gameta lexenge xa vuhaxi xa siku bya nyamuntlha kasi mi kumeka mpangalatiwa hi ntlawa lowu Leovigildo Terer Nelson Atuata Paulo Chauke Frederico Mabunda na Nicolau Mukabele repelile

0: siyathi phondutalelo baka kakhulu hoho okhoma chikhobo yabeka ngiwe misaba papa yo
1: kona
0: ngiwe ngiwe
1: ngiwe ngiwe
0: Loko lugarala kusini uziyoni neni urongo
1: ngikile
0: Pila pila ni usiku lo mchilungwini sevakulumela abantu
1: bamisaba
0: Anza ulu lokuya kamusiyoni ni sathi wa wena
1: ngatshale
0: Bevona bamvulula marombo papa ekukhongela ka Yehova sawa Bakushonya matihlo kuru
1: ina
0: Eh papa ye
1: kola ngive misa na kola ngive
0: Angoma kamalu Outisani lava, Kongela Kuna, Zoktera, Papa,
1: Akule,
0: Zaman, Wakukoma, Kuma, Fangel.

0: Gaza kolonje
1: alisuka mashita porenzi wena mina nzilo swi intanga madala mina nzilo swi valungu va ntiva suku he wena telefoni yo gese ila mini nayi huma ngenge ndongi ndongi ndongi siya valungu talena madala baka ka kholo hoho
0: ho come maveli ya beka giwe misa
1: adevo e awu holu
0: ka ngiwe misa
1: na khona ngiyela lezo imbele na
0: khona ngiyela
1: otirila na hanya
0: na ngiyela
1: e awu holoka
0: na ngiyela
1: lezo ngakala ni kubadzo minini omukuma kakashawana misathani ni ungakwata vuka
0: hunota
1: ino lomukakashawa akurhwana vange hera donzeke yo vange chela misava ita famba zingiya akumeki
0: na ngiyela misa
1: sinu samsala nzi yako
0: na ngiyela misa
1: sinu samsala nzi ko
0: am satani ni kandoka wota ibi
1: ino lumka kasha wako rwana adevo
2: ai kumbukeni mpela kugiwa misava swari sima ikuveni hinkwenu hi patsana kuveni hinkwenu hi byala kurula hi byala hinkwaswo leswi swi nga ta pfuna vumunhu byinene hi kusaka hinkwenu lomu misaveni hi va hundzi ntsena hi ta dliwa hi misava tanihileswi va vulaka swona a ntlawa Alberto Machiavelli.

a va boate rukunene va maboato hi lava ke va vulevuliwaka va ku ha mpela va laveki hikusa loko va sungula ku ve va vulavula mavunwa mpela va tlhela va mahaxa ma tlhela ma phalala hi xihatla ngopfu swinene leswi a tiko hinkwalo lingo yo nyima loko rhute to va ngo he n'wino loko va zava ku khomba swirho swa vona swi ta khwanqala hinkwenu hi yo nyima kwala ka mavunwa wolawa mpela kambe ku lava ku hi tiva ni ku xiyaxiya swo ka siku leswi swi vulavuliwaka i ntiyiso kumbe ntiyiso mpelampela va ku khumba mpela swirho swi khwanqala le ka vhinti ra xina 37 minutes Umberto Benfica na ri karhi ndhundhuzela vunanga bya Alexandre Lange ku swi bihile mpela ku famba mihaxa mavunwa swi bihile vanhuweneo he tsutsumani mi ya vitana gurupu yi ta mangala timhaka ta mavunwa loko va siyeta na kopo va khandha swilo mbuyangwana va kumile jaha kwihikwihi kolomo va li hi yena lweyi loko a za ku khumba futhi heyi u ta swi vona wena swaku ku nga ha ta va ni nchumu xirhami lexi naswona phela minchumu a ya ha tshamiseki n'wino tshikani ku famba mi hembela vanhu mpela 20 hours 37 minutes

20:42, Humberto Benfica kumishana wazimpa ku tsikani mauno ampela minga chimisa doropa kasiku imakamuni ke kusa mauno amoyo tala ampela loko mi hemba ngopfu swinene mi ta chimisa doropa mi chimisa tiku dya hina ampela kusa hinkwaswo leswi swi endlekaka lana loko vo zava ku ndlundlula ndhawu leyo va nga ku tivi ewe u xavele ku yambala va leyi yelwe loko zo nghena kumbe hi xitolo va nga ku tivi mwanyana aza ku vona ku pimisela swa ku wena u nga tshuka u li munhu yelweyo wa ku kumbexana loko u zo mu khumba u ta khwenxanisa swirho oho va ta vitana gurupu mpela ta tirhisana na wena se va ka hino a hi tiveni ku xiyaxiya a hi tiveni ku nyika risima ku ve hi tiva ntiyiso ka michumu hi nga tekeni michumu mpela hi rhwala hi hina lava hi ya rhwalekana na yona michumu ya mavunwa mpela loko so mu vutisa a wena u nge khwanxalile mpela u khwanxalile kumbe u khwanxalanga a mina a mina ku ve n'wana siku xirhame mpela a twaka xona a hi ku khwanxanga nchumu 20:43. Radio Moçambique, minha província legal. Repelir a som.

21 horas na 42 minutos. Loko mitao rongo na kona mga chave nuko etlele mchava kumitao rongo na angala radio Msambiki. Ina radio ntene tamipangalata nkwina kwina mbilo kumile urongo ini. Mita etola kule urongo ini kambe itava imipangalata si mga chave nuko etlele. Uwe, radio lishulibisa kashonya mundu. Mga chave nuko etlele. Lega 21 na 42 minutos.

munisitara di Mozambique a kulosa wa yoka nkari wa marungu la matlabe mbulavuli Mario Martins. Shenge isha mfumu shaku anyela pitaratu shi musha shi funza nkulu Gaza shi vila lakutula ntlanu wa mazan wa magidi ya timitikali ni mazana mambiri wa magidi kasi kutapota kuhlanganisa a shi funza pitaratu lesho netuleke indambi ihlaseleke shi funza nkulu Gaza nyamwaka kumbiwa pitaratu shwa kuhlanganisa shisanu na shimbuzu ndonga na ndindiza mashaila na masanjena ka shipimu sha khulu lama kenekene iku katsakanya urangeli wa shenge sha uyaki nzeni ka shudzana shaka nyela tsara tshifundza nkulu Gaza nkulu kumba Nelson Orasio avula le sha ku tsimana kukulu ishifundza sha shimbotsu leshikarataka aku shifikela hi mathlelo ya dzongeni ambe ni malungu mfumu ni vatrisani la shifundza nkulu Gaza wazibilwei ba inyikelile a swi bomba swa ntlhanu na swinharhu a doroba ra kancayincayi kasi ku va ku tlharisiwa ta vutleketli bya xitshungu hikuva ke a maxapa se ma kumekaka na mayimisile a mintirho bomba leswi swi fambela ka tindhawu ta ku fana ni le ndhambini 2000 praya la kancayincayi hambini le Patrice Lumumba lomu ku vonaka ku karhateka kukulu ka vanatiko kasi ku fika nkuveni ka doroba lomu ka mintirho yi landziwaka kona murhangeli wa xenge xa tantleketlo ni tiqunga ka mfumo wa xifundzankulu Gaza Carlos Ofiso a tlhamuxerile leswaku a kungwatiwa leswaku masiku mataku xenge xa tatinqunga ni ntleketlo xi kota a ku ya vela kumbe ku fikisa mbale leyi nga ta na byerisa ntleketlo ka hinkwavo lava va fambelaka dorobeni kancayincayi va ungori a xifundza nkulu Gaza va tivekisela ni ku tshimbisa ka siku ya mahlweni ku korhokela a vutomi hambini ku yamukela khwatsi ka timbabyi ka tindhawu hinkwato leti va tirhelaka ka tona marito lawa ma fikiseliwile hi murhangeli wa nhlangano wa vaongori xiyimo xa xifundza nkulu Gaza va va a direct wa matshinyi loko va tshunelele lahaya a hofisini ya murhangeli wa xifundza nkulu Gaza ka siku ya mulosa hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku ra 12 Mujashi siku ramunguli ishimu usha misava kasi murhangeli wa xifundza nkulu Gaza akumbelile ni ku tlakusha marito ya ntsatsiyo ka vaongori ku va ya mahlweni hi ku khutala hambi ni ku khatalela a timbabye hi matlhelo hinkwavo leswaku ku ta hlawuleka hambe ni ku tsakela mintirho ya vona kwalaho ku va ni vutomi byinene nhluvuko wa xifundza nkulu Gaza. Le ka xokwe loko hi vulavula hi ta dawu ku vonaka ku tlakuka ka ntsengo wa vanatiko va khomiwaka hi muguva ka tin'hweti tinharhu to sungula ta nyan'waka ku vulavuliwa hi xipimo xa kusuhi swinene ni 200 ya timbabyi ti khomiweke kambe ti khupukile ngopfu loko ti pimanisiwa ni ta tlhelo la ku fana ni lowu le ka lembe ri hundzeke murhangeli wa xenge xa ta vudhawu ka mfumo wa xifundza xa ka xokwe Marcelo Almeida a vula leswaku ndhambi hambe ni ku tlhenga ka mati ku endlele ku va ku le ni ku tswalana ku kulu ka Anopheles nsuna leyi vekaka matandza kasi yi zaka yi hlasela kwihi na kwihi lomu kumekaka vanhu na yi lava ndlela ya ku kulisa a vumbabyi bya yona. Xenge xa ta vuyaki lomu xifundza nkulu Gaza xi kunguhata a ku yaka xipimo xa 24 wa tingwela ta ku khisa mati ka vanatiko ka swifundza swa ku hambanahambana swifundza swi nga ni ku karhateka kukulu i swifundza swa ncongweni Mandlakazi, Shimbutsu, Gijani, Bilini, Nili, Kamapai. Tani kuvula ka murhangeli wa xenge xa tavu yaki ni mati a xifundza nkulu Gaza João Xivambo. Antirho lowu wu ta teketiwa hikwalaho ka ntirhisano wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza ni vana kulobye i nga matiko lawa ma seketelaka kasi ku va ke ku ta hundziwa kumbe ku ta hluliwa xirhanganya xikulu leswaku xitshungu xi ta kota a ku phuza mati. Mungiseri lawa ma ve marungula ya ndzenga. Rindzela man'wana ka minkarhi hi taka.

mapila pila ya kuhambanyisa ulongo bukenda kenda zwa kuhambanyisa ulongo mapila pilo ndandri yango ya kuhambanyisa ulongo vunanga bya Guilherme Nakaitano loyi ka nyikaka vunanga lebyi kunene kula ku hambana na swona leswi swa vukhendla khendla hikusa swi nga hambanyisa ra vuxaka mpela se mundzuku ha wona swa ku maxaka ma hatwani u tumbula leswaku maxaka hi lawa yo kala ma nga ha kumani hikwala ka mapilapila wolawo ukhendla khendla lowu leke la ku hambanyisa vulongo hina hi Radio Msambiki loko hi ta ku 21:30 tsundzuka muyingiseti wa ku rhandzeka leswaku hi ta va ni matimu ya siku bya nyamuntlha kola Radio Msambiki hi ku pinda matimu lawa hi veke na wona mixweni kasi hi ta simama hi ri na wona aka vusiku lebyi bya nyamuntlha kunene swilo swa misava hi leswi ya swi helaka mpela swilo swa misava hi leswi ya swi helaka swa hundza mpela se n'wina ke mi ta famba mi tibukutela hi swilo swa misava ku ve swa ndlula 22 minutes and 22 seconds Amélia Moyana.

Maputo intsinza wati ku Mozambique lana ukumeka kaka xifundza nkulu xa vitu bya kufana a vahanyi lava vakatsaka kufika ka umidlawo wa vahanyi na kukatsiwa kufika ka 355 wa makenekene ya ndau vahanyi lava hilava vaya vaneke hiti nhlonge ta ku hambana hambana a lirimi la ntsimantsima i xilungu a doropa la ka Maputo lili kumekaka na likatsa a pakati ka minambu ili imbiri vulavula hi nambu wa Inkomat ni nambu wa ka Maputo chiwaka Rio Maputo nakona ukumeka ndzeni ka leswi chiwaka Isla de Inyaka la ukumekaka eka nyaka nakona indawu leyi inga ni a vukulukumba byinene lana kuchiwaka swaku a ka nyaka indawu leyi inga xigodgo xikulu xiyimo xa tiko kufika lembe la 1975 lembe leli tiku dwa Mozambique likumeke nkululeko wa tiku a doropa eleli lingachiwa swaku I Lorenzo Marques inga lweyi ngave muxololi wa kusungula wa tiku lweyi a bebuleke a doropa leli kufika ankari lowu Lorenzo Marques elweke anga yenzeliwa intamo swinene hi tingalava ta vaputukesi leti lembe rin'wana rin'wana tinga yenzela kuveni titateka a swibochwa a tikweni bya Mozambique nakona titeka a swibejwani leswi swi nga tekiwa eka tiku leli a vaendzi lava va nga yendzela a doropa la Lorenzo Marques hi lava na va ta hi tikweni bya vaputukesi nakona ku katsiwa a tiku lava nghiza na mbi lava va nga ta hi tiku la Holanda hi lembe la 1721 lava va nga ta hi tiku la Holanda hi lava va endleke ni ku ve va wumba a ndhawu leyi chiweke Katembe kambe a va hlwelanga hikusa vaputukezi hi lava va va hlongoleke hi lembe la 1977 Guilherme Bolt loyi a nga chiwa tenente coronel wa ta vulwi bya nyimpi i chiwaka kompanyiya Austriaka Asiatica de Trieste hi loyi a nga kumeka nakona hanya tikweni la Lisboa laha ke a kumekeke na yenza nghena atikweni bya Lorenzo Marques lanu hi lana ke a yendleke ni ku vumba a ntlawa wa masonchwa lowu nga kumeka eka ndhawu liyana hi lembe la 1781 na swisukela Goa ku ta a nawu lowu nga gweva leswaku Joaquim Vicente Godinho Mira a ku fanela ku ve a wisa mfumo wa vanghiza wu nga kumeka eka ndhawu liyana